0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na maglaka.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Thank you. We are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
3: with that.
5: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagada po na maglako.
3: Okay na.
6: Sige ulit.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Kalokohan,

a one-on. Makasaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7pm sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try yeah. to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
6: MNL 48
5: with that.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po na
5: maglaro. Of the Legends Season 3 tuwing ng Biyernes alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: We are here. Get ready for the chaotic night.
8: First me, Jet!
9: A monoblock Mimps, monoblock...
10: Wait! Let's go!
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support for Bond this country.
12: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
6: MNL 48
5: with that.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Klak-klak.
6: Sagada po na maglaro.
5: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
13: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
14: May nagbabalik.
8: course, malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec.
10: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
14: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
10: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
15: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
10: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: kanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, sweating nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Pinakamabilis ng Gabi. Nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
9: MNL 48
10: with us.
9: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Glak-glak.
9: Sa kada po, hindi mo glak-glak.
8: Okay na.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: May nagbabalik.
6: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
11: oras na para sa salita ng mansanas.
10: Sa

0: they basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions.
0: Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with
7: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
5: Klak-klak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
10: oras na para sa Salita ng Mansana.
9: Sama

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Halokohan!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
9: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: We are here! Get ready for the chaotic night.
11: First me, chat!
12: A monoblock mips, monoblock...
10: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support for Bond Essential.
14: CBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Kalokohan!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman maintindihan.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 29.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na maglaka.
3: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
5: oras na para sa salita ng mansanas.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
1: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Ngiko, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: They basically yoink the entire physical disc platform.
8: Try to get used to the scary terminal.
9: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
10: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
6: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
6: They basically yoink the entire physical disc platform.
8: Try to get used to the scary terminal.
9: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
10: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
6: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
13: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
14: MNL 48
15: with a
14: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
13: Oo.
14: Laklak. Sa kada po na
13: Okay na.
12: Talk of the Legends Season 3. tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nato mo. Inumin mo ako sa mga ganos ko, sa mga ganos na nato mo.

not you. It's me.

0: Radyo pa. Bobo na. Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng look.
1: Si Halongado may hawak po ko'y pabulin niyo.

0: Uy,
1: Pumipinta ba yo?
0: Isang magandang gabi, mga Quadrin Squad!
2: One, seven.
0: Kamusta naman po kayo, mga fisting? Fisting, mga
1: fisting. Fisting, hindi ito mga fisting yata ibig
0: sabihin. Oh, mga fisting, mga fisting kayo, mga fisting.
1: Oh, mga fisting. Alam mo dahil doon nagutom ako.
0: Oo na, wag ka na mag-ano. Kamusta naman po kayo mga

0: issue po. Uy, issue. Wow, issue. Wow! Ang mga pangyayari po na yun sa buhay-buhay po ng Quadro Squad. Ako naman po, Geometric Tomato, isa sa mga host ng TQ since 2000, since 1985.
1: Iba.
2: so may apo ka na. Nasaan na yung apo mo?
0: Oo, man. Oo, pangalan ng apo ko, si Gabriel Ansaldo.
2: Wow!
1: Wow! Grabe.
0: Totoo po, apo ko po si Gabriel Ansaldo.
2: Hoy, paggabi ka po!
0: Paggabi ka po! Ay nako, Presley! Nandito ka ba, Presley? Presley!
2: Presley! Elvis Presley!
0: Elvis, ba't ka naman kasi nagnanahimik na naman to si Presley? Alam niyo guys, akala ni Presley na yun, Lunis.
3: Teka, may ayos lang ako.
0: Akala ni Presley kanina guys, Lunis. Lunis pala daw, akala daw niya, Lunis na yun.
2: Di kasi na muscle memory.
4: Napasanayan niya
0: yung
3: kasi
0: kakaano niyan. Kasi ikaw kasi, kaya lang tayo naglipat ng time slot guys. Kasi gusto niyo kasi, alam niyo, meron ako ireklamo guys, okay? Itong, kaya lang tayo naglipat ng time slot. Dahil guys, alam niyo guys, si Lodzo guys, Jumejibs. Ay, joke lang po. Joke lang.
2: Jumejibs.
0: Sabi daw ni Lodzo, di daw siya available na yun guys. So, mamaya walang tall finale ata. So, kasi importante yung mahalaga. By the way, sa mga nagtatanong naman kung ano nangyari na yun, ba't wala tayo sa Cool FM? At walang Cool FM na yun. Ako po, may sasabihin po ko sa inyo guys. Kanina po, nag-resign po ang aming head POC po namin. Dahil po sa ACADS, naintindihan na lang po namin yung sitwasyon. Kaya ito na lang yung gawin namin sa inyo guys. We are still hiring technical or smile. Kung gusto niyo magsali, dun lang kayo sa Discord server or i-DM mo lang kami ni Anima. Oo, para malaman namin kung interesado pa kayo mag... Interesado pa rin kayo mag... Kung ito, mag-apply for Tech OC. Kasi hindi pwede si Terby ang sasalo sa Cool FM. Sasabog na nga PC niya, may Cool FM pa, may Zex pa. Naku. Diba Terby? At hindi pwede si MPC kasi yung PC niya bulok.
1: Yes, tama. Bulok yung ano ko. Naray ko.
0: Ang lakas ng bagyo. Ako pala, Gabriel Ansaldo, magandang gabi, pisting ano, fishball.
2: Mayong buntag eh, mayong gabi po,
0: buntag. Ay, gabi ka po!
2: Ako
0: pala, for the first time ever in a long time, nakapag-attend na si MSN! Sorry sa mura, pero pangkina mo naman MSN, ba't hindi ka pa nakapag-attend?
1: Yan na panangapin ko, bakit?
2: Oy! Ang dahil dyan, MSA, bawiin mo yung mga absences mo, bumalik.

0: Grabe, guys.
1: Mga kaibigan, palakpakan, Mix Sander Ali!
2: Wesley, ito na ata yung debut ni MSA bilang host talaga na proper. Kasi ang tagal-tagal yung absent eh. Diba, Press? Ang lakas naman ng...
3: Ay, oo. Oh. Ay, oo. Oh.
4: Aray ko.
2: Ang lakas naman ng boost mo, Derek. Tingnan mo naman yan.
4: Pero totoo baka tayo mabingi ng mga audience natin.
2: Ayun lang talaga nakapagpasok si MSA. Kaya MSA, ayusin mo na attendance mo ha. Pukin ang ina mo ka. Binabayaran ka na. Binabayaran ka na.
4: Aray ko.
2: Kita mo sa OBB, oh may Migs and may Migs. Ano yan? Paring Migs. Tapos walang paring Migs. Pampihirang yung scam.
4: Aray ko. Nakalim mo yung pompe.
2: Okay, so mga kaibigan po, meron po tayong mga update po. Una sa lahat, pasensya po sa walang TQ episodes lately. Alam niyo naman na bawawi po kami next week and sometimes. Kasi you know the way. Just like, you know guys, when we touch, iba pala yun.
1: So you know the way.
4: You know the way.
2: Oo pala. At saka, At saka nandito pala si Lodzo. Lodzo, magandang gabi, Lodzo.
5: Yeah.
2: Lodzo, nakakatuloy sa final episode mo.
5: Wala eh, kasi hindi ako handa kasi nga may buset na yan.
2: Dahil dyan, lagyan mo ng OSB ng tol dito sa tabi. Lagyan mo ng OSB ng tol. Eto yun din eh. Pero seryoso, ba't hindi ka makapain ng
5: episode na yun? Estrada kanina. May crossover na naman.
2: Lodzo, ba't hindi ka makapain ng episode? Yung tanong namin na yun. Para malaman ng lahat.
5: Hindi ako pwede ng 9.
2: Yun lang, hindi ka pwede ng alas 9. Kasi alam nyo guys, to ang totoo yan, si Lodzo kasi yan, meron kasi yan babae. Ay, joke lang po, hindi mo. Ang pangalan niya, Kapol. Inakatol niya yung Kapol. Uy!
5: Kinakatol ang katol, oh my god.
2: Kinakatol niya yung katol. Uy!
4: Uy! Aray ko!
5: Uy! Makatol pala ang katol, Diyos ko Lord.
2: May punki na yata eh. Pero sasabihin ko sa inyo to guys, si Lodzo guys, busy yan na tao guys. So sobrang busy guys. Hindi nyo alam, wala pa siyang ambag. Char lang, pero yun ang bag.
4: Aray ko!
5: Tama talaga, parang wala na nga ako magawa sa NR eh.
2: Pre, alam mo naman pre, pag tinanong kita kung anong graphics ang gamitin, walang response, ganun ka lalay. Pero sige lang, bawi ka lang.
4: Ako nga,
2: ikaw kasi Pres, problema sa iyo kasi, namaktan like ka.
3: Pero actually guys, update din pala sa amin. Medyo okay na yung sa amin. Yellow alert na siya. So, ano na lang siya. Medyo rare na lang siya.
2: Nasa brownout bigla kay Presley, no?
3: Oo. Oh, biglaan talaga, pre. Alam nyo?
2: Sige lang, pre. Ang importante, pre. At least hindi ka na. Ano bang point doon? Kaya habang makipagsay mo ka sa sarili mong net worth, I mean net worth, anong net worth? Tingin mo ka magkano net worth?
4: Net worth?
2: Ano ka, G? My God.
4: Aray ko.
3: Pwede ka mo na yan, net worth.
2: Pero alam niyo guys, si Presley guys. Alam niyo guys, si Presley guys. Kaya alam niyo bakit absent si Presley guys. Kasi naghahanap, kasi naghahanap niya. Hinahanap niya kasi yung crush kids niya guys. Naghahanap niya.
4: Aray ko.
2: Totoo po sinasabi ko guys.
3: Nah.
2: Si Presley guys ang naghahanap ng ano ng crush niya guys. Kasi alam niyo guys, single yan guys. Kaya pwede po kayo, pwede rin po kayo mag- pwede nyo na...
4: Aray ko!
2: Joke lang po, joke lang.
4: La! Na!
2: Crush down niya ako, sabi ni... Oh, crush... Oh, as in... Oh my God! Ito.
3: Boy,
2: Mark Morales, magandang gabi! Meron ka pang utang sa amin, Mark! Mark Corrales, meron kang utang sa amin. Hindi ka namin kakalimutin yan, Mark Corrales. May utang ka pa sa amin. Mark Corrales, yung voice over na hinihingi namin ni Gabriel Ansaldo, nasaan na?
0: Tama, tama. Where is it? I demand answers.
6: Natuwang aking misis.
2: Natuwa nga. Oy, Mark Corrales! Nasaan na yung aming ano? Voice over namin!
0: Mark! I demand answers! Where is it?
3: Nasaan na daw yung ano?
2: I will mute you!
0: May inaayos daw, Diyos ko Lord.
2: By the way, abangan nyo po bukas, may mahalagang anunsyo po ang may tulugan dito. Totoo ka lang.
0: Tama. Ayan, abangan nyo. Abangan nyo! Kung hindi nyo abangan, papayuin kayo ni MSA.
2: By the way, salamat sa gobyerno, by the way. Gobyerno, salamat sa iyo, government. CICC, I love you.
0: Mama, I love you.
7: Saka, by the way, guys, next Thursday po ay magkakaroon na po tayo ng Aba, dapat lang! Aba, dapat lang!
2: Yan ba? Gago! Ginagawa na! Nilagay ng tol! Gago!
4: Aray ko!
2: Ba't may ganyan?
4: Aray ko!
0: Tambayan quadrupol.
2: Nonang dito po ang mga aba! Dapat lang! There lang. Next Thursday daw. Next Thursday, abangan nyo po ang nag-iisang aba! Dapat lang guys. Abangan nyo po yan guys.
0: Aba! Dapat lang!
2: Kasi kailangan po tayo maging inform sa mga pangyayari na yun. Pero bago mo yan, salamat po CICC! I love you CICC!
4: Katangahan!
2: Nakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay ginogovern po ng mga... Ang Pilipinas po ay pinahiya pala, sorry yun. Ang Pilipinas na yun ay pinapahiya na yun dahil lang sa pagban ng Discord. Nagalit yung buong gansa dahil lang kasi maraming trabaho ay galing sa Discord di. Ano ba yan? Yan kasi. Ito na yung mahala. Gago! Ano yan, Wesley?
4: Aray ko!
2: Anong MSAXDICC? Si Raul.
6: Oh, biglang tumahimik.
2: Wait lang kasi nag-miraki din ako eh.
7: Tsaka by the way guys, kwento pala sa ano, kwento pala sa nangyari kahapon. Kahapon ba yun or ano? Ah, I think kahapon.
2: Oh, kahapon.
7: So ganito kasi guys. Kahapon, mga alas 5 ako dumating. Tapos, hala, nag-run out. Tsaka, nag-ano ako, nag-worry ako kasi may deadlines pa akong dapat, ano, may ihahabol. Supposed to be 7. Pero, 7 p.m. na, ano, bumalik yung kuryente. Ano ba yan?
2: Aray mo.
7: Buti aray guys. Ko. Nabigyan ako ng ano, nabigyan ako ng chance na makahabol pa within 7 to 8 p.m. So, ayun, nakatapos ako. Dahil lang sa chance. Ayun lang. Gagi, pero wiso talaga yung ano, yung brand out.
2: Meps.
7: Di pa naman na ano, di pa naman na...
2: Meps, ba't ka nalagay ng love you?
7: Di naman na sabi ng ano, kung kailan mag-run out.
2: Di ganyan talaga kasi yan, ganyan talaga yung buhay.
7: Sabi ano nila, yellow alert, mag-run out pala.
2: Adam Oriler official.
4: Aray ko.
2: Hindi ako ni Adam Orela ni John Mano. Kakinginan na tayo
4: dapat. Ano na naman yung
7: jeep? Yung jeep.
4: Aray ko. Yung jeep.
7: Ano ba yan? Yung mga nabrunoutan din kahapon.

0: Perwisyo talaga Tom Brownout.
1: Meron din naman ang ganda buhay. Pwede namang arap.
0: Pwede namang arap.
1: Meron din naman ang ganda buhay. Pwede nga.
0: Pwede namang arap.
2: Wait lang. May sinend si TGF sa akin. Okay. Narito na po ang statement ng TGF Adam Orellar Philippines.
1: Gago, may meps.
3: What the hell is that?
1: Meron palang ganyan.
0: Okay. TGF Adam Orellar AI Vlog 16 logo sa Pilipinas. Subscribe.
2: Narito po ang statement po ng Adam Orellar Lechon Manok, mga kaibigan. Ito po. Kiyap yan. Ano meron sa kapyan?
0: Adam Orellar Lechon Manok, Kapyan City, SJ, DM, Bulacan.
1: Sana
0: sa EGF Adam Orellar
2: Lechon Manok. Ano masasabi dito ni Mig Sander AI Alex?
3: AI.
2: MSA, anong masasabi? Mig Sander, MS AI. Anong masasabi mo? MSA, Mig Sander AI. Mig Sander AI. Mig Sander GPT. Mig Sander GPT. Anong nag-frozen si MSA? Ako lang ba?
0: Mig AI.
2: Naka-frozen ba screen ni MSA?
1: Okay, may camera.
2: Na, hindi ko magaling yung camera mo, boss.
0: Mabagal
2: hindi ko magaling yung camera mo, boss.
0: Ba't Japanese?
2: Tignan mo si MSA, naka-lock in ang puti.
4: Aray ko.
2: Boss, yung camera mo, boss, hindi ko magalaw.
1: May ginagawa yata si MSA. Para bang nakalaki
2: siya. Kaya mag-search ng E621 dyan. Tama na. Oy, Gabriel Ansaldo. May utang ko yung boss namin sa Waka Waka. Gawa ka daw ng logo. Bagong logo ng Waka Waka.
1: Fish Tech. I send it to you to DMs.
2: Hindi Smile Waka. Waka Waka.
1: Anak! Why me? I need a commission fee with the chala.
0: Huwag kala ko.
2: Ako na ang payment method.
0: Sa amin namin na sa amin na
2: po announcement, guys. Narito po ang construction po ng okay, ito po yung mga construction po ng mga bahay dito sa Meraki. Okay, pakita ko sa'yo, Presley. Meron akong isusumbong sana, yung co-host natin dito.
1: Aroy!
0: Ano yan?
2: Gago! Ano pa yan?
4: Aray ko!
0: Itong Caribbean mag-protect yan. Hindi ako.
2: Kita mo share screen ko, guys, mga kaibigan. Okay, kita mo, Presley. So, ito.
0: Yes.
2: Ito po ang mga sitwasyon po ng mga ongoing projects na yun sa space natin. Kay John the Cantaloupe, yung bahay niya, at least meron. Pero alam niyo, guys, ito bahay ni Sen. Hulaan nyo kaninong bahay.
0: Yan bang ano, parang temple?
2: Hulaan nyo kaninong bahay to? Dito banda.
0: Hindi ko alam.
2: Ay, nalubot ako!
0: Sayo,
2: No! Okay. What?
0: Nalubot?
2: Nalubot si MSC.
1: Nalubot.
2: Reklamo ko na po si Mark Corrales. Dahil po si Mark Corrales po, wala pang bahay, ghost project yung binigay sa kanya.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ng sira.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura? Nasa public space tayo.
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: David Marquez. Quality for life.
1: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan. Pangit lasa, b***.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran? Nasa public space tayo.
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: eh di dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: Tambayan quadruplas!
1: Tambayan quadruplas!
2: Tambayan quadruplas!
3: Ang dapat lang!
1: Wait lang, may tanong lang ako. May tanong lang ako, guys. Kasi na-discuss na ba yung Discord ban kanina?
3: Dave, huwag mo na yung paata. Discord ban na yan. Alam mo naman, huwag mo yan. Ayan, yun. Kasi alam mo guys, naka Discord pa rin kami guys. So, hindi po ban yung Discord guys. Nalilalip na guys. So, yan na yung balita.
1: Mabuhay ko. Hindi, ang nasasabihin ko lang kasi, literal na ang ginawa lang is
3: just a alam mo, sinabi na namin yung event namin. Pinakita sa buong mundo gaano ka, you know,
1: Pinahiya ang buong Pinas
3: ay pinaggagawa ng CICC.
1: Yeah. And ano lang, sabi ko lang, it is just a 24-hour speedrun. And it is just like a Fortnite event.
4: Aray ko!
3: hindi na inabutan ng 24 oras yung bagban ni. Eh.
4: One day.
3: Isang araw lang yung nabban ng Discord, doon na lang bumalik.
4: Temporary
3: yan kasi si ICC, kayo dyan, hindi nyo alam gaano mahalaga ang Discord. Hindi lang yan pang-recruit ng mga kung kemerot nyo dyan, Discord Lord. May trabaho sa Discord, hindi nyo ba alam yan? Ganun ka out of touch yung mga taga doon eh.
4: Oo nga.
1: Matatawa na lang talaga, yun masabi ko.
3: Matatawa ka talaga, grabe.
4: On circus bro. Clown bro, holy moly, Diyos ko. Ay nako.
3: Kaya sabi ko sa
1: pati
3: inyo,
1: si Pennywise, pati si Pennywise,
3: hindi natuwa inyo ang misis ni Emis.
5: Natuwa ang aking misis.
1: Dato lang, pati si Pennywise matatawa sa map na gagawa na si Emis.
4: Oo. Aray ko.
1: Ay nako.

0: biglang tumahimik yung kapaligiran ah.
1: My DQ squad.
2: Ang ganda ng internet namin, 300 MS ang Discord. Yehey!
1: Aray ko!
3: Yehey!
1: Hindi ko ilan ang aking.
3: Hindi naman nga! Pero hindi naman nga!
2: Ito lang masasabi ko. Lang. Yan. Any na. Oo nga pala. Tinitignan ko yung mga ano, natatawa ako sa mga ito guys ha. Ito, natatawa ako dahil alam nyo ba yung Valorant,
1: ano ba, LTG,
2: the actual
1: salita na yun, so like ayun yan. Suluin nyo ako guys.
2: Okay. Alam ito, alam nyo ba yung Valorant?
1: Matanda na ako. 500 years old na ako guys. Kailangan kong uminom ng
2: medicine. 500 years old.
1: Aray ko.
2: Parang hindi mo na inabot. Parang nilagpasan mo na si Enrilin yan.
1: Nakita ko
2: mas
1: alam
2: haba,
1: mo.
2: Mas maganda.
1: Ako talaga yung ako talaga yung una na makita ng dinosaur.
2: Mas mahaba. Mas maganda.
1: Huwag ka. Kung si Enrilin may isa siyang pet na dinosaur, ako may lima.
4: Aray ko!
1: Huwag niyo akong mamunid.
5: Wagi! Wagi na!
1: Digimon!
4: Aray ko!
1: Digimon!
2: Sino yun?
1: Yaks! May Digimon!
5: Sige na!
2: Sino yun?
1: Tayo mong edit
2: ni Kid guys. Alam niya ba yung Valorant na actual social media? Alam niyo kung ano ginawa ng Valorant?
6: Ano?
2: Nag-publish lang naman ng apat na parts na Chinese drama.
1: What?
2: I am not kidding.
4: Aray ko.
2: I am not kidding.
1: Sabi mo LTG?
2: Yung Valorant, nag-publish ng apat na parts na Chinese drama.
4: Ha? Aray ko!
2: I am not kidding!
1: Chinese drama? Seryoso?
2: I am not kidding, you can check the Valorant ha? IG reels.
1: Ha? Oh my god. Okay, meron pa ko sasabihin po, ang performance test namin sa Creative Writing ay gumawa ng Freytag Triangle Story Making, basta ganun, bla bla bla. Alam mo yung pinili kong story? Alam yung pinili kong story? Charlie Kirk x Donald Trump.
3: No!
4: Aray ko!
3: Ay, napas-isang... Charlie!
1: Oh.
3: Charlie!
1: The star! Huwag tuloy, huwag natin.
4: Aray ko!
1: Ito, sabihin ko rin sa inyo to, ito. Alam nyo guys, MSA, verbal ka na ba mag-attend ka next episode? Bantay pag hindi ka mag-attend ha.
4: Attend ako, baka.
1: Baka, Thursday na. Mag-adjust na kami, MSA. Mag-adjust na kami. Thursday na kami. Puro ka kasi absent.
0: Dapat nga dito.
1: Hindi ka pwede makaharap eh. Ay, buka na
4: yun. Aray ko.
1: Sasabihin ko sa inyo guys, sa Biyernes po, ang mga live show doon ay... Basta may tulugan, guaranteed live. Pati MSA, live din yan. Sumatay yung message mag-live ng alas 12!
5: Mag-attend ka every episode. Bumababa yung audience natin pag wala tayo nakikitang bumabayo.
3: Wagi.
4: Ay, kaya
3: pa. Sige na.
4: Wagi.
1: Sala, pero ito. Ako pwede makapagsalita kasi ubo ng ubo na ako.
2: Ito lang yan, Gio. Sa totoo lang, kung talaga ubo ka na ubo, you need to rest.
1: Hindi pwede mag-rest! I will die doing a show.
2: Wag ganun to.
1: Hindi, LTJ, wag mo na ko alalahin. Kung ako mamatay dahil sa show, okay lang sa akin. May reason na akong mamartir. Char lang.
2: Wag ganun to.
1: LTJ, wag mo na ko alalahin. Kaya ko naman yan. This is not the first time I have done that, okay?
2: I see.
1: Material tong ubo ko, so like, hindi naman just basta mawawala yan. Probably take antibiotics, but hindi naman masyado masakit. Actually, not even experiencing any kind. Saka na ako mag- Pero hindi naman pala na lang. Saka na ako mag- Saka na ako mag-take ng break. Pag may lagnat ako, doon na ako mag-set ng line. Lagnat. Okay? Lagnat na ako mag-set ng line between kaya ko ba or kaya or hindi ko na kaya. Okay? Ganun lang yan. Huwag yun ako yan. Yan lang po. Maraming salamat.
2: Sige.
1: Okay na daw, Gab. Yero na daw. Bigyan kita ng, ano, siguro 500K.
2: Yay!
7: Ay, 100K?
2: Pwede
7: na ako mag-scatter!
2: Oy! Wag yan!
1: Gab, diba?
7: Oo.
1: Wag ganun, Gab. Tama na. Bagong buhay na po tayo.
2: Ay, no. Tigil-tigilan mo na yan.
8: Meron din naman palang
1: kang Ay!
4: Ah, nag-a-update pa pala. Oh my God. Sige lang. Padapat lang. Aba, dapat lang. Ay. Oh my God. 100 hours played this month. Oh my God. I am so addicted. Patay ako.
2: Nagdo-doom scroll na si MS.
1: Laro ko sa Google Play. 217 hours.
2: Bro, how much did you... Bro!
1: 217 hours.
2: Makailang ano na yan, ay.
1: Mark.
2: Mark, disable mo kasi yung biwa.
4: Oh, 500 po nga, 500 po.
2: Oh, ayan. Ayan, sige, try mo. Oh, try mo magsalita.
1: Sige nga po, ay nakabili na po.
2: Charles, pa din.
4: Balls.
8: Balls.
9: Malamang natin yan sa November.
10: Dito kasi Mark, yung ano, yung Discord, yung Discord routing, i-disable mo yung B1 Miss? Since yung B1 mo is input ng Discord. So yung microphone mo, yan yung gamitin mo, ano, B1, yung microphone mo. Huwag yung ano, yung Discord routing kasi nag-ano. Nag-echo, nagka-Carla Estrada. Yun lang. Disable mo yung ano, yung B1 sa ano, sa mixer. Yung mga, yung mga merong ano dyan, button ng B1, B2, B3. Ayan. Disable mo yan, yung ano, yung B1 na button sa ano, sa mixer. Lapit dyan.
9: Like, oh my god, 73 days na.
10: Sige daw, try daw, try.
11: But wait a day, did you go CLC?
10: Oh, but play CR, release me now.
9: CR.
11: Mas mahaba, mas maganda.
12: Ang nakulong lahat, CR, release me.
9: Hoy, hoy.
11: At the lady they go on, oh my god.
9: Ano lang ng gaming stats?
11: At the lady,

0: Alam nyo guys,
1: bodot na guys.
0: Alam nyo guys, si Big Sander Arts, meron yung sekreto niya. Opa, sa sabi.
2: Ano sekreto niya?
0: Alam nyo guys, si MSA Mafia boss yan.
3: Aray ito ko. Ito ang aking sekreto.
0: Ito guys, Mafia boss yan si MSA, seryoso.
3: Ito ang aking sekreto.
2: By the way, naala... Naalala ko, alam nyo guys, yung mga Steam, ano, yung mga Steam, na bagong laro sa Steam. Ngayon...
0: Request, di ako nabibili ng mga games sa Steam, bakit?
2: Yung Ubisoft, tinanggal na nila ng ano, yung launcher. Tinanggal na nila yung launcher.

0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZ.
1: Aray ko! Walang kumado.
2: Success!
1: Happy news! Oh my God! Tignan ko nga buwan.
3: Eto!
1: Okay, may nakita ko sa Shopee, MSC.
2: Oh, ano?
1: Okitel WB 200 Pro. Alam mo ba ilang gigabytes yung RAM niya? Yung RAM ng cellphone na to. 72 gigabytes.
0: Ha? 72 gigs of RAM.
4: Pekan.
1: Halatang peke to eh.
2: Halatang peke.
4: Peke yan, peke yan.
2: What the fuck?
4: Mahal yung ano, yung 72 gigabytes.
1: 1 terabytes. Anak.
2: Anak, patek.
1: Aray ko. Ewan pala, meron ko sa sinyo din, guys. Alam nyo, guys, yung ano, yung tawag nito, yung... Meron pala, ano, meron pala yung...

0: Jer atin tawag niyo yung isa Jer na brand.
1: Si
2: Kai yung tip na nakikita ko sa palengke sa Jer. Ano usually at for. Ito ba naman sa ano sa shop.
0: Ako po ay isa akong never mind. Pero ang binili ko MSC is yung ano, pero ang binili ko MSC is yung ano, yung KZ EDX Pro X Cyan with mic.
3: Cyan with mic.
0: Oh, so medyo may kunting at least hindi ako bumili ng black. Alam mo magkano yung black 900?
3: So, sa kita. 900 ba? Wow. Mahal talaga yan.
4: Ang laka naman nun, my God.
3: Mahal talaga yan. 900 plus.
4: Alam nyo ba, tine-check ko yung bagong ano, kasi I can basically run AI on a local machine.
3: The heck, bro?
4: Ang sumot niya.
3: Teka lang, boys, ha? Authorize natin to.
0: Ano yan?
2: Pumipitik, bumabayo.
0: Hey. Pero ito.
3: Aray ko.
0: Mga natin dyan mga kalamang

0: kung FM nag-resign. Eh, hindi naman nag-resign talaga for the entire company, but as TOC. Ibig sabihin niyan, empleyado pa rin siya ng Smile, pero parang on break siya. Parang,
1: hiatus, ika nga.
0: Hiatus. Tanggal naman, tanggal yung position niya. It's just na, tanggal na siya sa position niya muna, pero pwede siyang bumalik. So, like, wala namang
1: problem. Yeah. De, kasi, technically, it is a hiatus. Ika nga. From, I think, a lot of burden, diba? Burdens when it comes to running this 24/7. So that's
0: sino ba nag-complain ng may, you know? Sino ba nag-complain ng ganun na? Mayos kayo. Nagsasalita siya. Also, pwede na ba mangarap?
1: Oo nga pala. Also, hindi ko na-expect. Hindi ko na-expect yung mga post natin sa NR biglang
0: bubumi. Oo, sumikat. Salamat po. Pero, kaya lang naman sumikat kasi tayo yung unang nag-post eh.
2: Oo.
1: Yeah.
0: Una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas!
1: Ayan,

0: rico.
1: Araw sa Pilipinas, daming mahal. Okay. Presley, ihanda mo na yung aba dapat natin na next week, Thursday.
2: Oo. Oh. Sige, sige. Okay, narito po ang ating Saturday news ngayong gabi. Bago tayo magtapos, si MSA po ay nakabalik na ulit sa tambayang kwadro. Yan ang buong mga balita sa mga oras nito. Woohoo!
1: Ito.
2: Wala,
1: mamaya po, alas 11 po, may live po tayo, Blue Talk, tutok po kayo kay Blue Wing.
0: Aray ko.
1: Tumutok kayo kay Blue Wave. Ito. Pag hindi kayo tumutok kay Blue Wave, I will personally request kay Blue Wave na magiging iShow speed siya. He will become the speed of smile. Okay, so na yun po, update po sa delivery ko na yun. Parcel has cleared export customs from China. Yan lang po ang balita sa
0: aray
1: parcel
0: ko.
1: Ito, isa lang din yan. Ito, mayroon pa ko isang sasabihin din.
3: Oo, pala, ba't na nagdating Geo and Blue?
1: Blue, grabe ka naman.
0: Aray ko.
1: Uy, yung back end natin. Ito.
2: Uy, 55 na.
1: Magpukulang ka pakialamin yan. Joke lang. Ito. May nakita ako dito. May nakita ako, guys. Ito. Abangan nyo po din ang bagong segment po natin sa Tambayang Kwadro po. Ang gandang. Ano yan?
0: Aray ko!
1: GGL!
0: Aray ko!
1: GGL!
2: Ano yan? Gandang gabi, Lodzi?
1: Hindi, ano pala? Gandang Lodzi Reyes! GLR! Let's go! Pambawi po kay Lodzo! Yan po yung segment niya!
0: Aray ko!
3: Tapos magiging passion statement
1: At least hindi gandang mix. Ano ganyan yun?
4: Magandang umaga, mga kapuso.
2: Gandang mix under.
3: Balik ko na. Meron ko pa bang copy ng gandang paring mix?
1: Gandang paring mix. GPM.
2: Ano
1: kaya gandang Jello Forest?
2: Hindi na pwede.
1: Okay, ang lakas daw ng clock sa lugar ng Manila NCR, nakuko.
5: Sabi kanina nga all, medyo kulog dun eh. Sa kanila ng mga
3: NCR. Ingat kayo sa mga malalakas ang kulog at sisla.
1: Ingat talaga.
2: Minig ko nga dito.
1: Stop it. Pero anyway, yun na po, nagtatapos po ang Tambayang Quadro Plus at ang gandang Lodzi Reyes.
5: At gandang paring books.
1: Hanggang sa muli, MSA, attend ka next Thursday ha, bantay ka lagi.
5: Yes.
2: Kamala ng Smile Media Group and Smile Studios. Ako si Presley Paglinawan.
1: At ako naman po, Geometric Tomato. Nandito si Mark
5: ako
1: Corrales.
5: Ako naman po, si...
1: nandito si Mark Corrales at si Lonzo. At, para MC.
6: Ito lang ang
5: Sander Ani.
1: Magkita kita
6: po. Magandang gabi, baby.
3: Babayon, naman, kailanman.
1: Magkita kita po tayo sa susunod na edisyon ng Aba, dapat lang. I mean, tambayan.
3: Aray, ba?
6: Dapat lang, baby.
2: Bye, guys.
3: Wala.
2: ano, ilagay mo ba yan sa TOC mo, ano, Terebi? Yung ano, yung tape na yan, ay...
1: Oh, bihira!
2: Lagay mo sa charger mo yan, ay...
1: I love you, CIC!
3: Natulog na, Luzon, Visayas, Mindanao!
1: Abangin yung Bluetooth.
3: Ay, sorry! Ano, Simlo?

0: Meet me, Tom, please.
1: I hit it. Oh, yes, live. Yes,
0: hindi ko naman na-expect. Ayan, magandang gabi mga katol, mga mga smileys na lang kasi ito. Siyempre ako ang inyong katol ng bayan, Lords of Past Time po ay napapakinggan sa Smile Radio, papanood sa Smile Online Now. Ngayon po ay September 24 taong
1: huling vaccine din ng katol.
0: Aray huling po. Pagsindi. Ewan ko kung second to the last.
2: Saya mga tayo guys.
1: Hindi, okay. Hindi natin sigurado. Baka may next week pa. Sige, try natin. Hindi. May red toolkit na eh.
2: Oo,
1: may red toolkit pa. Aray mo. So baka final mo talaga to, Lodzi. Smile, siyempre.
2: Oo.

0: nag-ano eh, nag-alay nag
1: ba yan?
0: Naging legends, kaya gano'n nangyayari.
2: Bakit daw ano, bakit daw TOL yung pangalan ng show ay?
0: Oo, oh, bakit ganyan yung pangalan ng show?
3: Oh, bakit?
1: Oh, natalagay ko na kasi to nung 1 year special natin. Ngayon parang gusto ko ulit, ano. First of all, entirely hindi to connected sa Mobile Legends or League of Legends. I am not playing that much of it kasi ayun nga medyo puno na sa memory ko. Puno na sa memory. Actually, minsan tamagang ko kasi dati sa mga kaibigan ko is tall talaga. It has been a part of my ano friendship na maganyan. It's partre o ganyan, di ba? Boy, ay wag pala yun. May babalikan yata tayo dito pa. Oo. Ngayong gabi, ewan ko kung ito ba yung pinaka-last natin na episode or magkaka-episode pa ba tayo ng isang araw pa. Ewan ko kung wala na sa sumel kasi total bukas. Total next week, may red toolkit na. Pero yun nga, salamat sa Smile sa pagbigay sa akin ng isa na namang araw na mag-isa pang-show kasi few days ipo tayo ng replay kasi nga medyo focusing ako sa academics. Now, parang hindi kasi talaga ako prepared for this kasi may mga ipi-play pa akong oy! But may separator ng luto?
4: Aray ko!
1: Na! Erebi. Pero yun nga, medyo, don't be worried kasi malay nyo, magka-season 3 pa tayo. Kaso nga lang, baka magka-iba, wag na. Cancel. It's not that official. Oh. It's not official pero malay nyo baka mabalik ako pero every day na, hindi ako every day mag-e-ere. Ang passion ko kasi na maging DJ pa rin na siguro mag-host ako ng isang show na ako lang yung host. Si JA kasi
0: JA kasi nagbaka kayo yan kaya hindi siya makapag-show.
1: May reklamo ako kay GE. Hindi siya lagi na-attend.
5: Yan during yan pumapasok lagi sa sa TOL.
0: Ne. Si Lod, si GE kasi bumabayo yan kay Adam Orilar. Kaya hindi
1: na. Sinatawa ka niya kasi yan na. Pero ano kasi yung bio niya pre, parang palaka.
4: Aray ko.
5: Teka, may ipi-play ako ulit.
0: Para kay God, so thank you, thank you.
1: Yo, saan? Mag-please ano ako ng salamat. Pero may salamat na pala tayo dito. Ang pagbayog ito'y para sa'yo.
6: Uy, ba't may Gio in blue dyan? Mali.
2: Ito guys, may pipi ako.
6: Salamat! At tayo ay magpapayong muli.
2: Oh my God. May play ako ulit.
5: Para kay Jay, para kay Lodzo.
1: Na!
4: Aray ko!
2: Yan, yung masasabi ko lang to.
1: Hindi ako masyadong makapagsalita kasi media ko makakabot. Sana talaga i-extend lang kahit ngayon lang. No? Just to give way for my for my for my ending. By the way, siguro mga 20 minutes before we, sa mga few minutes na lang, magkakaroon tayo ng separate na segment. Siguro special segment natin to for kasi nais ko lang magbigay ng appreciation sa lahat ng mga na naging nakasama ko dito sa show ko. Pero yun nga, magsaya muna tayo, di ba? Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo. Na, hindi pwede.
0: Gusto nating sumaya dahil gusto nating maging betong sumaya. Ay, betong sumaya tuloy.
1: Anong betong sumaya?
0: Dahil gusto nating sumaya.
2: Gandang Lodzi Reyes.
0: Dapat may copy ka pa ng ano, ng gandang Lodzi Reyes.
1: Meron pa ako dito.
0: Oh, isin ka na.
2: Ibalik ang gandang Lodzi Reyes. Ibalik.
1: Teka, hanapin mo. Anong iba yo?
0: Iba yo.
1: Wala.
0: Naku po, bawal po yung bad word.
1: Sorry.
0: Uy, ano yan? Yung MSAX, ano, CICC. Ano yan?
1: Ay, po, siyempre, ano, speaking of, ano, ewan ko ha, speaking of CICC, gusto ko lang magbigay ng payag kasi nga daw, Facebook, ay, ewan ko ha, pero binibigyan na ng banta, yung Facebook na ma-block sa Pilipinas. Now, may two sides ako dito eh. I agree or disagree. Or neutral. Add ko na rin yung neutral kasi actually yung neutral talaga mas ano sa akin, mas fit sa akin kasi may mga ano pa tayo. First of all, sa side ko nang agree. Ang side ko kasi ang reason ko dito kung bakit ako na-agree is ano kasi nga 'di ba medyo lumalala na yung cyberbullying or anything connected than that no. Oh. And accept ko na apektuhan nga yung generation. Now may mga ano rin kasi hindi kasi ginawa yung Facebook na para mang ganto. Ginawa siya para siguro mag-post ng status kung ano ba 'yung nangyayari sa iyo. O rinig ko pa ngayon ano yung kulog. Then sa side ko naman na disagree. Saka
2: ano paglalahad din ng balita.
1: Ayun, doon tayo sa neutral. Sa neutral natin 'yan pag-uusapan. Sa disagree kasi ito, same rin. Sa disagree, what I disagree on this is, yung, ano niya, medyo nagre-relate na sila dito sa gantong solusyon. How about na makipag-ugnayan na lang sa magulang, or sa mismong ano na lang, Ano ba pwede maganda? Basta yung suspect. Oh, kasi nga pagdating sa ganyan kasi tinitingnan na nila agad kung ano yung pwedeng maprotekta. Pero may mararami pang mga option. Solusyon. Teka, nabubulol ako. Kasi nga, hindi pwedeng iyan lang yung nasa mindset natin. Hindi pwedeng Facebook, Messenger, kasi first of all, ano yung kung ibaban mo yung Facebook, dapat ban rin yung Messenger. Pero paano na yung communication? Paano na yung communication?
2: Ay, oo. Speaking of speaking of Messenger, mas ano kasi, mas prefer kasi ng mga tawag dito, mga communicators or hindi more like on school shooting is yan yung prefer nila, yung which is yung Messenger, kasi it's easy to use and gumagana pa rin siya kahit medyo walang mabagal na yung connection mo or wala ka ng load. Yes.
1: Oo. Yan yung naman ng feature
2: ng I think 300 MB or 30 MB only. I am not sure. Basta bibigyan kanya ng free data para maka-text ka lang sa mga emergencies na kailangan mo.
1: Ito, yun, salamat sa mo. Ito, kasi nga, ito kasi yung naging route. Kasi nga, doon sa nangyari sa Tacloban, ito rin, may nakita rin kasing, may kumakalat kasing post na nakikita yan yung conversation. Siguro hindi na muna, siguro wala naman akong pagbabasa yan, so hindi naman na rin natin yan mapapakita. Pero base doon, nakita ko, hindi ko na rin sasabihin, no? Pero it's the conversation, the plan, kaya sinisirin yung Meta. Pero kasi nga, ba't mo idadamay yung app na nagko-communicate? Mas maganda kasi yung Messenger kasi nga hindi mo na kailangan mag-load. Ayun nga, sinabi ni Presley na hindi mo na kailangan ng load or ng data para makipag-chat, kasi may feature naman si Messenger diyan. Kasi
2: also pala yung Messenger din nagano din yan, nagpe-prefer din yan ng mga load na mga utang para makapaggamit ka pa din ng Messenger in case if naubos na yung mo. Pero para mabayaran mo to is magtatapat ka lang sa mismong telecom provider mo para makabayad ka sa utang mo sa load. Ayun lang.
1: Yes.
2: Also nagpe-prefer din sila ng mga utang kung naubos na yung Messenger mo.
1: Oh, kasi sa sinuunang panahon ng internet, wala pang Meta. Hindi ko naman sa kinukumpara kasi hindi ko naman abutan 'yan. Hindi ko naman sa kinukumpara. Pero ang ginagamit ko talaga kasi nila is messaging, yung mga default messaging apps such as SMS. Yes. Ay, SMS ba? SMS. Gagamitin mo yung phone number. Gagamitin mo yung phone number mo para makapag-chat.
0: Even na yun, meron pa rin nagagamit ng SMS. Email, meron din yan. Email.
1: Yeah, email also.
0: At meron yung mga, corporate, yes. Yung mga naga-Windows Live Messenger pa noon, yung mga panahon pa matanda. Pero na yun, yung may mga bagong parahan eh kasi.
1: Mas kumalaganap ang teknolohiya, di ba? Kaya siguro, kaya nga wala muna tayong fines ngayon. Siguro magkakaroon tayo ng huling fines. Ay, hindi na. Ewan ko kung
0: abangan niyo po ang Talk of the Legends OnlyFans account. Si Lodzo.
1: At sa OnlyFans pa.
0: Pati rin ang Mark Corrales at OnlyFans account.
4: Aray ko.
0: Kasi
1: magkaka-only fans.
0: Whoa!
1: Na! Mga video niya na bumabayo tapos sa wag na.
0: Wala
1: ay, Red!
0: wala pong Gio account, guys. Okay.
1: Telegram lang. Ay, charo.
0: Uy, ano? Masama yan. Bad yan.
1: Joke lang. Ay, oh, Patreon.
0: Patreon, pwede pa naman Patreon. Basta huwag ka lang pumunta sa mga website namin.
2: Patreon, awon.
0: Pero ito, Lodzo. Terbi!
4: Uy! Aray ko!
0: Gatoy!
1: Lala nyo. Fake pong nasa screen?
0: Ayun nga pala, may bago ko i-connect. No! Ito kasi si Mark. Random itong nag-check sa akin ng
1: I love Karen Ice Trap 100%. No clickbait. Legit.
0: Oh, na.
1: Yan yun. Yan.
0: Oh,
1: boy.
0: Delight.
1: Babe, delight.
0: Ito.
2: Tara, inun tayo delete, guys.
0: No!
1: Baitasoy na lang, baitasoy. The joke.
6: Ito yung delete na eh.
1: Ibang gatas
0: pa. Okay, narito po. Ang... Ito, meron po ko ipa-play. Therapy, pag-play po yung color green, yan po ang bagong OBB ng Tol.
1: Wait.
0: Derby, pakita po yung OBB na color green. Thank you. Kasi, pakita natin sa buong mundo, gano'ng kapatid yung si Lud.
1: Sana tayo maano ni YouTube, ha?
2: Yes.
0: Prayers for all.
1: Yes.
0: Joke lang po yun na ano. Vicky Reyes.
1: Ano to? Agreement.
2: Ayan na.
0: Okay. Yes! Pupulo si Reyes!
1: Ito kasi yung unedited. Convenient kasi daw yung sabi daw ng mga customer pinapakalbo daw nila yung pinapakalbo daw sila. May sa akin 150.

0: May nagtatanong daw, ano daw meaning ng PS? Postscript?
1: Hindi, ano, ano, extension yan ng ano, chinat ni Tanjiro. Terebs loves, Andy po, PS.
0: PS.
1: So, that means, ano, ang meaning yan, Terebs loves, Andy poops.
0: Yeah.
1: Ay.
0: The ano,
1: ano Terebi, ano masasabi mo Terebi?
0: Mark Jograd love Andy poops. Yay!
1: Ano daw? Love mo si ano, Karen Aistrop?
0: Mark, ano pipiliin mo Mark? Andy poops or Karen Aistrop?
2: Oo nga.
1: Ano, Karen Aistrop or Andy poops?
0: Knock ka dyan. Yung ginagamit mong phone, Century Gothic, ginamit ng GME yan, di ba?
1: Bro, pwede naman umamin dito sa TOL, bro.
0: Aminin mo na.
1: Na. Guys, ano, confirm po, ang bias po ni Mark Corrales ay si Andy Poops.
0: Yes! Ito po ay galing, ano po, sariwang sariwa, totoong totoo, mula sa news radio, Dejar.
1: Ano, totoo, walang clickbait.
0: Anong
1: si M.A. Kalodzampot.
0: Si
1: M.A.
0: Magandang umaga, mga kapuso. Ano ba?
1: Fake yan, lol.
0: Alam ko yan,
1: wag na. Huwag na nang umapit. Huwag na nang umapit.
2: Aray ko.
0: Oh my God.
1: Huwag na nang umapit. Alam na nang
2: umapit. Aray ko.
1: Lang na. Na.
0: Rio, yung nasa ano? Yung Angry Birds ba? Angry Birds, yung manufacturer ba? Diba? Ay, yung developer.
2: Oh, yes,
0: developer.
2: Yes.
1: Rio. Hindi kami naniniwala, Jenny.

0: Oh. REO yun eh. Ay, sorry.
1: Sino pa na yun?
2: Ay, di ko na sabihin. Baka ano, baka maano pa ako, maging liable pa ako ng ano, data privacy.
1: Bawal yun, bawal. Data privacy, hindi pwede.
2: Bawal yun.
1: Pag sa batas.
2: Sumunod kayo sa batas, guys. Huwag kayong yes. Maging katulad sa mga doxer, mga leaker.
1: Mm-hmm. Hindi, kagaya ni, ano, ni Carl.
2: Mag-comply tayo sa mga batas, guys.
1: Huwag niyong tularan si Carl.
2: Baby Jobs!
1: Jobs! Yes!
3: Jobs!
1: Carl David Jograt, Jobs!
2: Guys, huwag niya talaran si CTJ, guys. Mag-comply po tayo sa mga batas ng Pilipinas. Sumunod tayo, hindi tayo mag-leak, hindi tayo mangdadox.
1: Yes.
2: Ayun lang.
1: Ano? Sige. Okay lang.
2: Ano na yan? Anong joke?
1: Ayan! Sige! Dito na! Sige!
4: Nakatulog ako, be!
2: Ngayon ka lang. Anong joke na? Worried ako sa nutrition ni Lodzo?
4: Nakatulog ako, be. Woy!

0: J.A., wait lang. J.A., may say ka ba about sa Facebook ban or sa mga mga nangyayaring ban? Kasi recently, ang Discord kasi, ay gagi.
1: Uy! Ito lang. Ito po ang Saturday News mula sa ating katol ng bayan. Si J.A. ay nakabalik na rin sa Talk of the Legend. Yan ang pumunod
2: ko. Nakatulog ako eh.
1: At hindi nakatulog yung Valued and Flutter Affairs para sa karagdagang balita. Magandang gabi.
2: Nakatulog ako, be.
0: Ano yung isip ni Galo? Hindi naman to, hindi naman to ganong ka-breaking, pero ano siya, ang tawag dito? Hindi naman siya breaking, hindi man siya mainit, pero at the same time, hindi rin siya panis. Kasi yung Discord, nalip up na yung ban niya. Kaganin ng hapon po lamang, alas dos ng hapon. Daw hindi naman talaga siya technically or fully
1: breaking news, magkaibigan kasi, tong dalawang panig.
0: Kasi,
1: ano ba yan? Bakit naging sikat yung magkaibigan tong dalawang panig? Gusto niyo ba na ilalarp po dito?
2: Ilarp mo yung part
1: sige, natin. Sige, ilalarp po. Sige guys, gusto niyo mga smileys? Sige, ilalarp natin. So, ibig sabihin nito mga boss, magkaibigan itong dalawang panig. Yes.
3: Aray ko.
0: Aray ko yung aray ko.
4: Wala yung umii.
1: Umii talaga si Adrian. Ay, apon.
3: Oh, pasok na rapero ko. Very much. Wala na.
0: Ang sarap mo, MSA. Sorry.
3: Huh?
0: Ito, again, dito tayo sa side ng neutral kasi ito talaga. First of all, I do not really agree. Ay, yung pinaka lumabas talaga sa isip ko is I do not really agree or disagree. Una lang to, unang ano lang to lumabas sa isip ko. Ah. Kasi first of all, ito first of all, we can still communicate through alternative apps or also SMS. May magagawa pa rin tayong paraan para may balik yung communication na kagaya ng messenger. Yes. Kagaya ng messenger, pwedeng gumawa ng paraan yung iba. Di ba?
3: Gaya.
0: Ito, medyo na ano sa pinapanood. Lakas ko sa ipunik. Ayan.
3: Diyos ko.
0: Ayan, ito nga, wait lang. Teka, ibabalik ko lang. Ayun. Ay, ato, dito muna tayo sa communication. Again, pwede kang communicate through SMS and siguro alternative apps. Pwede rin kagaya ng Signal, which what we are using for internal dito sa Smile or sa Discord naman, kung sakaling ma-ban talaga siya, pero wag naman sana, ban naman talaga siya permanently, wag naman sana, merong black set. Pero wag naman sana ma-find out si.
2: Temporary lang.
0: Temporary ta. Actually, as far as I know, parang ito yung pinaka mabilis, pinaka maikling ban sa Pinas, ewan ko. Pero ito lang talaga yung na-encounter ko na maikli talaga yung time niya sa ban. Medyo na-disappoint nga ako at first kasi nga, why would they do that? May mga may mga estudyante, may mga trabaho doon din na gumagamit ng app na yan. Hindi lang siya yung ayun nga, yung nasa Taikyo, hindi lang siya yung ano, parang yung mga laro lang. Hindi siya about sa laro. About sa laro talaga yan. Pero mas nag-strengthen yung ano niya, yung focus niya. As of this year, at mas lalo pang and onwards, di ba? Mas lalo na si-strengthen yung yung target niya na genre. Hindi na siya pang gameplay. Pwede yung work. Pwede siyang gamitin as kaya nga, di ba? Nakikita mo sa ano, nagkagawa ka ng server, pero may makikita ka ang star to market. May yung gaming, kaya ano ba, may school club ba, di ba? Hindi lang siya yung parang pangkakaibigan lang. Ang ano ko rin, kasi, parang yung idea talaga ako kasi sa session namin, gusto namin kumuha ng Discord server. Kasi para at least ma-organize rin yung chats for announce.
2: Blood. Ano, sorry to. Wait, I have a question. Sorry to interrupt. Pero may final message ba? May final message ba mamaya sa tol? Kasi kasi finale na daw to.
0: May time tayo dyan. Ano tayo? 6 PM exa... Ay, 6 PM. Sorry. Nasanay tayo. 10 PM exa po. Ewan ko, 10 PM exa po tayo matatapos, ha? 10 p.m. exact.
2: 10 nga daw. Alam
0: mo sinabi. May time tayo for ano, 14.
2: Kailangan mo ang schedule?
0: Okay. Ganito, tuloy ko lang. No? Ano lang, 10 minutes lang eh. Pero sana, or 15 minutes. Baka the next, ano na lang eh. Sa 9:45 natin simulan. Wala pong ano to, exclusive to. Walang commercial break. Or walang commercial break. Oh. Wala tayong pera. Pero sana may advice sa advice. Advice sa tayo eh.
3: Oh, nga.
0: Dito naman tayo sa pagiging updated sa side naman na news or ganyan. First of all, Kasi nga, di ba, lumalaganap rin yung pag-spread ng fake news, mga pekeng, di ba? Yung walang pasok announcements, yan yung hinihintay natin. Peke, kasi nga, hindi naman pinus ng isang government official sa social media. Di ba? Kagaya sa amin, yan ang hinihintay namin. Oo, yan ang hinihintay namin. Sa Taguig, ito talaga. Ano ito, market last agad? Sige. Ay, di ba, may sarili akong nasa Balls Association na to, si...
2: Wait, may kukwento ako mamaya, Lodzo. Baka may, ano, kasi depends kung may free time. May kukwento lang.
0: Sabay ka na sa akin. Baka maubusan tayo sa time eh. 11 PM yan sa review to. Kaya baka di tayo pwede mag-overtime.
2: Siyempre, 10 lang inabot sa atin.
0: Boss. Doon talaga. Pero kung may paraan tayo, sige. Meron tayo magagamit. Actually, wait. Sa messages kasi, wait. May sila ko na ginagamit. Ewan ko ano ba? Ang YouTube kasi, meron ng chat. May chat pa sa YouTube, pinalik daw nila. Ngayon, hindi ko siya ma-access kasi nasa mobile ako, or I'm not old enough. Pero ito, ano mo ba yun? Ayan, Gmail, ano ba ba yun? Basta sa Google, pwede galing sa Google. Zoom, yes, sa Zoom, pwede rin doon, video call. sa Zoom. Sa mga apps kong nandito, ito yung ginagamit ko. For ano, GPS. Ay, sa GPS na no. Agad.
2: Guys, 1, 2. Ang iba pa, ang ikwento ko sa Analodzo, ano gagawin ko, ikukwento ko yung ano, card, ano, yung average ko sa ano, term 1.
0: Ah, o linabox na lang yan, interchok lang.
2: Oy, oy.
0: Ay, hindi, sa ano na lang, actually, siguro mag-play TV tayo bukas. TOL rito, pero hindi siya ta, hindi rin siya yung medyo obvious na ano. Kunwari, let's treat that episode like a season 3 episode. Kasi ito, season 2 po. Ito na yung final season 2.
2: Pwede na magano mag wait lang basta di ako mabasa sana di makita ang information pre. Itakpan ko lang siya gamit ang index card.
0: Ay, hindi, every Friday na lang tayo. Every Friday na lang.
2: Pero babakita to.
0: Hindi na kasi tayo medyo connected. So ano rin, hindi na kasi pwedeng mabanggit, 'di ba? Pero yun nga, sorry ah. Pero ito, sa news talaga, let's try, kung wala na yung Facebook, kung yan, doon talaga yung nagre-rely. Pwede naman kayo mag-rely ulit sa dati nyong pinagkukuhanan ng source, kagaya ng dyaryo, magazine, mga... Basta, I mean, social media outlets. Ay, hindi, website. News websites, mga ganun. Sa Smile, news.smile.com ba yun? No?
2: Praise, pwede ka na ba isabay? May lulusok ako. Na ano, ito ang card ko, wait lang, sana hindi makita ang information, gawin ko na lang, itakpan ko siya gamit ang index ko. Ito yung ano, di man lang ako nag-aabot ng 90.
0: Uy!
2: Ang values education ang pinakamataas ko, 91. Values education, it
1: pinakamataas ko yan. Sabi niyo mat
0: mo. IT pinakamataas ko, computer.
2: Ay, technology ka pala.
0: Technology talaga ako.
1: Ano, oh, by the way, ano, ganunit. 87 din ba yung math mo?
2: Nakita na.
0: Parang college ko kasi.
1: 87 nata, no? 87 yung team, sakit.
0: Ay, speaking average nyo, Brit, buisit na yun, bumaba sa akin.
3: Hindi, kasi, di ba?
1: Alam mo, guys. 92 ako sa ano, guys? Sa term 1, guys.
0: Average mo?
2: Average?
1: Yes, 92.
2: Honorable
0: talaga. Nagpursige talaga.
1: Kaya nga napakalaylo ko dito sa Smile eh.
0: Oo, kaya parang yan talaga yung mangyayari. Kaya buti may shift na tayo ng time slot.
1: Sorry guys, kung di ako masyadong active dito sa Discord. Kasi alam nyo naman,
3: focus.
1: Need na talaga eh. Parang need na talaga. Kasi alam nyo, bakit nakakuha ako ng gantong average? Because, inuna ko muna to, kaysa sa Smile. Ayun lang.
3: Yeah, let's go.
2: Yes, okay. Wait, tanong ko lang, ilan yung sa ano ESP mo? 91, one of the most highest in ano term 1.
1: Actually, all of my subjects are line of 9. Habang ang ano ko naman, ang line of 8 ko lang naman is math.
2: Yes. Grabe talaga, values education, hindi ko na malayan, I'm 91. Ibig ko rin.
1: Bakit, kaparehas pala tayo ng ano, grade ng math. Yagi, parehas pala tayo ng ano, utak ay.
3: Bakit? Ilan ang ano yun?
2: Parehas kami 87 sa math. Actually nga madali. Pero, buti nga kasi nagpa-increase man lang yung grade ko sa math kasi sobrang tumaga dahil tumasa ko palagi sa mga ano, mga
1: pero actually guys, yung math namin ngayon, yung topic namin sa math ngayon is very easy.
3: Kasi nakaktan
2: na ko ba?
1: Same. Ano lang, actually, yung topic namin ngayon sa math is about statistics. Tsaka actually, napaka-easy lang nun. Parang natalakay na rin sa ano, ibang section na ano, na inuhold ko noon.
0: Magkaano kasi ang pindi kasi ang teacher pero ang
1: ano talaga yung quartile ano decile and percentile ano madaling ano lang yan madaling matamatahin lang yan ano yung gagawin mo lang dyan is ano i-divide mo lang yung ano yung for example ano decile 4 yan mo lang i-divide mo lang into ano
0: tutor si ano
1: 10 yung ano yung 4
2: tutor
1: 4 n plus 1 yes
2: ano
1: yan boss, mo lang yan
0: bay ano mo tutor mo si EJ total
1: si ano magkano na ba kayo nagtalakay na ba kayo ng ano decile quartile and ano percentile
2: actually hindi pa ang polynomials ko lang kami nung nakaraan arithmetic
1: ah polynomial pa rin kay ah polynomial
2: oh di hindi second term so,
1: kami pala yung nauna
2: ako di
1: hello
3: yung nauna
1: kami yung nauna
3: oh my
2: ano nauna
1: ay, ano ka pala, no? Private ka pala, no? Kami public, eh. Baka kami nauna, eh.
2: Ano,
1: sa covering, ano, private?
2: DepEd covered private?
1: Yes. No?
2: I think...
1: Tama ba? Sa DepEd, no?
2: Medyo siguro baka si yes yes di ko lang mag-guess tuloy sorry di ko na wala naiba na yung ano wala na akong
1: pa naman pero yan actually yung ano namin ngayon yung first topic namin sa term 2 at yun term 1 statistics
0: ay ito for ano siguro pwede naman itapos
1: kasi actually alam niyo yung statistics kasi integral yun sa ano sa journalism kontakin niya yan
0: ayun ano ay pagka
1: kasi actually di ba yung ano yung statistics is you can use it sa pag ano pag bilang ng mga boto sa election tsaka ano pa yan mga ilan na yung bumoto ilan na ba yung ano yung hindi pa bumoto di ba gamit talaga yung statistics sa ano sa journalism pero I'm not sure if kasama din ba yung advanced math sa journalism pero ito hindi kasi more on ano yan eh more on literature yan
2: diba? More on salita-salita, more on multimedia, more on
1: ano yan, more on literature yung ano, journalism. Parang pang ano, pang newscasting or etc. Pero mostly sigurong gamit niyang ano, journalism, mga basic math, mga statistics, or basic statistics. Yan talaga yung pinaka-integral part sa ano sa journalism. Pero yung ano talaga yung mga engineering need yan ng advanced math tulad ng geometry, mga i-solve mo pa yung triangle. So, 'di ba?
0: Pero ano naman before ano na lang sana naman na siguro sa para sa akin medyo kailangan ko na talagang mas lakasin ko pa yung basic pag-aaral ko kasi hindi siya yung ano, kaya talaga ano, kumparahin ko siya sa ano, sa grade ko nung last year. Ang laki ng binaba. Diyos ko. Pero oo,
1: alam niya, guys.
0: Diba, yung transmutation. Sige lang.
1: Yeah. Tsaka, ay wait lang. Ay, ikaw muna, Lodzo pala. Ikaw lang muna. Kasi show mo pala.
0: Mag-message na kasi tayo ng ano, ng 10, ng 9-10. Kaya, binibisa ko na lang. Tita, hindi kasi tayo pwede umabot ng 11.
2: Ay, syempre, baka mag-message. Baka may mag-message tayong dalawa rito.
1: Tsaka by the way, Lodzo.
0: Sige, tapusin yun lang.
1: Oy, ay, tsaka by the way, Lodzo. Kung ano, kung hindi sana ako naglilo sa smile, baka mangyari na naman yung grade 9 ano ko, performance ko, gagi. Baka mangyari na naman yung grade 9 ano ko, experience. Ano ba yan?
2: Pero at least, kasi, ano,
1: you... Bakit ano, bakit nasabi ko yung grade 9 experience ko? Because, alam nyo guys, sobrang chill ko nung grade 9 to be exact. Tsaka alam nyo, yung ano ko nun, yung mga grades ko nun, starting from ano, first to fourth, hindi nami-meet ata yung honors. Eh, hindi ako nasama sa ano, sa rites. I mean sa ano, sa recognition ceremony. Pero ngayon dahil ano, naglaylo ako sa smile, ano, inuna ko yung mga ano ko. Ayun na, naging 92 pa ako.
2: Congrats talaga, big improvement talaga.
1: Inuna talaga yung ano, yung dapat mong gawin, maano ka talaga niyan eh. Tataas talaga yung ano mo diyan, average or mga ano mo diyan, mga grades, di ba? Ano na mo talaga yung ano, yung kinakailangan mo. Wag na muna sa mga unnecessary things.
2: Press, wait lang ha. Ang masasabi ko lang, it's a big improvement. It's a big, huge improvement of your grades. Samantalang sa akin, ganun rin.
1: Pero siyempre, dapat pa rin tayo mag-volunteer sa ano, sa smile. Kasi kung hindi tayo mag-volunteer, baka ano mangyari sa smile, diba?
0: Ito kasi, nangyari na rin sa akin yan. Nung term 1 kasi, medyo, ayun nga, same nga sa kanya. Pero kasi, hindi ko rin dapat sisihin yung hindi ko naman sisihin ang smile dito. Yung sisihin ko dapat yung sarili ko kasi nga tinamata ko. Hindi naman sa smile pero sa school ba? Hindi naman sa sobrang tinamad. Pero nawalan.
1: Ay, ng, yung ano din.
0: Nawalan yung ng konti yung focus ko.
1: Isa din yan sa ano, sa key reasons kung bakit ano, bumabagsak.
0: Kaya talagang unahin ko dapat yung mga students. Oh, kaya dapat pag-unahin ko talaga yung pag-aral ko kahit nasa smile man ako, 'di ba? Now, before we end, may mga messages po tayo for today, for tonight.
1: Pero kahamak talaga yung math, guys. Nakamak talaga eh. Sobrang sakit niyan sa ulo.
2: Kahit napaka-basic ng lesson, yan ang low bar, hindi nakakabot na 90.
1: Kasi actually, kahit sa sobrang basic, hindi parang maintindihan kasi, di ba, complex yung mga tips or yung steps, kumbaga. Diba, sobrang basic lang nun, pero complex nga. Pero depende talaga sa teacher yan, guys. Depende talaga yan. Kung nakikinig ka lang, hindi maintindihan mo talaga yan. Pero kung medyo hindi, or hindi mo naintindihan, yan talaga yan.
0: Pre, ito kasi technique ko, hindi ko naiintindihan yung lesson, pero pagdating sa time na sasagutin ko siya, doon ko siya nagigets. Kasi diba, na-analyze ko yung mga...
2: At sa akin, opposite.
0: Sinusulat kasi sa board. Hindi siya yung sa slide lang para ano, hindi lang siya yung nasistay sa slide para...
2: Kapasin ka lang sa examples, right?
0: Yes. Sa example talaga.
2: At sa akin, opposite.
0: But?
1: For me, guys, alam nyo ba? For me, I prefer teachers na ano, na
4: nagbibigay ng mga madaming examples para maintindihan naman.
2: Oo.
4: Kasi tulad ng ano, tulad ng science ko, nagano din yan, nagbibigay din yan ng mga madaming examples. Ayun, naging perfect pa ako sa science.
2: Wowie.
4: Legit, madaming examples, tumpak, perfect.
2: Computation ba?
4: Hindi. More on chemistry. Yung carrying capacity, mga ano, factors limiting ano carrying capacity. Anong biochemistry?
1: ano yan? Biodiversity
4: topic, tsaka chemistry. Yung sa chemistry kasi, more on periodic table yan yung ano, yung chemistry. CO2, etc. Mga nga.
0: Ito, ayun. Guys, thank you for ano. Salamat po sa mga binigay niyong oras.
4: Thank you.
0: Salamat sa mga nag-feel. Maraming salamat sa inyo. First of all, today will be our last, I don't know, pero unofficial. But this will be our last episode talaga. Kasi in Friday, replay. Kasi nga nakatulog ako. Ay, hindi. Replay naman talaga dapat. Pero kasi yung end card, hindi ko hinanda. Kasi nga nakatulog ako. Buti nga nakatulog ako kasi malay mo, yung mga nakikinig. Malaman na final pero hindi naman bala, 'di ba? Kasi nakalimutan maano. Ngayon siguro this will really be the last episode of our show. Hindi niyo na po mapapakinggan sa Smile or Cool FM ang show na ito, ang palatuntunan ng ito simula bukas, September 25 taong 2026. Now I would like to thank the management dahil sa pagbibigay ng oportunidad sa akin na siyempre makapag-host ng isang show na siyempre wala naman masyadong maraming nag-host, kami lang ni J.
4: Gusto mo Lodzo, itutuloy natin yung ano, yung gandang Lodzo Reyes or hindi ka na mag-show?
0: Hindi, itutuloy ang GL. Itutuloy, siyempre.
2: Dala sa tikol yan. Alam naman, okay, guys. Oh, wait. May message rin ako dyan. Wait,
0: kay Lot. Ito muna. Sige. Wait lang. Ito. Mabilisan lang to. I would also like to thank GA for being my friend. Wow. Alternative for me.
4: Wow.
0: No, syempre. Kahit hindi ba siya lagi nag-host, buisit ka talaga, pre.
2: Buisit ka rin.
4: Yan hindi sa matali eh. Yan si GA.
0: Pusang gala ka talaga every time. Pusang gala ka every time, everywhere.
4: I'm here.
0: Maraming salamat, GA, ha. May contribution ka rin sa akin. Ito, si Mark Crane, may contribution nito sa akin kahit di naman siya host. Kasi nga minsan tinutulungan niya ako sa pag-iisip about my show, and I also help him on his what he is proposing on something like the from ganyan. And also Pre-Apple, no? Sa ano, kasi nga si Pre-Apple, so si Presley, dati siyang host ng show na ito, Palatuntunan. Tinanggal ko lang siya kasi nga
2: TOC.
0: Siya. Hindi siya pwedeng sabay. Pero at least kahit minsan wala ako, nagsasabi siya sa akin, 'di ba? Kahit nung season 2,
1: hindi siya ako sumasali pa rin ako ng TOL.
0: Kahit di siya ma-identify as host, parang at least parang may sabrin ako. Salamat sa Pre-Apple and also J.A. and Mark. Wait. And also Gio kasi nga and also syempre kasi nga kayo yung nagpagtakbo ng show, kayo yung nagpabuhay. Dahil kung wala kayo, wala rin talaga to. Wala na sana to sa Smile. Pero dahil nga ayun nga final na rin tayo kasi nga kailangan ko ng pahinga, kailangan ko rin ng sapat na oras. Eh kaya nga sapat na oras tamo oh. Dapat tulog na ako nito pero nagsi-show pa rin ako. Eh maraming salamat sa inyo mga katol. O sige, GA, take it.
2: Okay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lodzo na nagbigay ng opportunity sa akin na mag-host kahit maantid lang ako ng ilang episodes. Actually na take over ko yung show niya dati nung season 1. Pinalit ka sa dati kong program na All in One Talks. I take over his time slot. You know why? Because kailangan may tapang program para habang wala pa yung season 2 ni Lodzo, matitake over ko siya. Pero pumayag naman siya. Pero itinuloy ko yung show ko kahit may TOL na. So, maraming salamat talaga. Thank you so much, Lodzo, for give me an opportunity to be your co-host sa show kahit may ina-attend ko siya ng kahit really lang umaattend. Ayan lang. Lodzo, take it. Wait. Hoy, si Bibi na.
5: Thank you.
2: Nawala si Lodzo. Nawala.
1: Okay, so dyan lang po nagtatapos ang pinaka last na edisyon ng Talk of the Legend sa ngalan po ng Smile Studios and Smile Media Group.
0: Ako mag-closing.
1: Si sa ngalan po ni Lodzo Puan.
0: Mga kaibigan na mga katol, nung tatapos ang isa na naman o ang ating huling edisyon ng Palatuntunan ng Talk of the Legends ngayong September 24 taong 2026 sa ngalan ng Smile Studios at ng LGON Ventures, ako si Lodzo Puan, kasama si J.A. Puan, kasama si Mark, kasama si Pre-Apple, kasama si MSS, lahat na ng Jax, maraming salamat din sa pag-sub sa akin. Siguro this will really be the last day of my legacy, but still hindi ito yung last day ko bilang DJ. Magiging host pa rin ako, TQ ha, every Thursday 8 PM ha, di ba?
1: Yes!
0: Atol, maraming salamat sa inyong pagsabay bye. Ay, hindi na pala.
1: Mga katol,
0: tandaan ninyo, ito, tandaan nyo, magsindin ng katol, para habang natutulog, para habang linalamok, tulog di makukutulong, galing. Yun nga, maraming salamat po, paalam.

0: kaibigan. Oh my God! Welcome to Kathmandu!
1: Lord. Tanggalin mo yung Lord, Sen. Tanggalin mo. Balik mo yung Sen logo.
0: Oh. Ano tatanggalin natin? Terebi, tanggal daw. Ay, oo nga pala yun. yung baba nga pala, hindi pa nakakapalitan.
1: Kita mo yun?
2: Nakakap.
0: Oy, Terebi, tanggalin mo daw yan. Utos yan ni ano.
1: Wala na pong TGON. Except sa Panmid, meron pang TGON. Pero wala na pong TGON. Tama na po, mag-move on na po kayo dun. Diba, kagaya nga sa statement, diba?
0: Oo. Oh.
1: Mismo pa rin ba siya, mag-move on ka na, diba?
0: Tama.
1: Kaya tama ako, nais ko lang talaga sabihin na kailangan natin i-air ito sa broadcast.
0: Ayan. Yan yung gagawin natin from now on. Pero yes, yan ang ating hashtag ngayong gabi. Wala pa rin tatalo sa hashtag natin ngayong gabi. Ayan, oh. Yan, oh.
3: Sen. Ito, sabi ko, wala pong kami pa rin sila.
0: Wey.
1: Terebi, check mo TOC chat. Check mo TOC chat, Terebi. Meron akong ipa-play sana para sa bayan, para sa smile naming mahal, di ba?
0: Oh, para sa smile nating mahal, magugulat. Pati si Mef magugulat, kakabila niya.
1: Magugulat talaga yan si Mef.
0: Tama.
1: Makagiga natin, sige po ang ating statement ng Smile Media Group sa pangyayari.

0: 나잖아. 야.
1: 얀 뽕 is the program ng Smile Media Group.
0: Pati ba naman yung hashtag natin ngayong gabi? Ginatasan pa talaga. By the way, fun fact, dyan po nang galing yung ano, yung hashtag na yan ay galing sa isang certain SMP na parehas po kami miyembro. Pero hindi kami ano, sayak tulog si ano eh. Tulog ang ating kumpadre nating si RJ, pero that's understandable, no? Anyways, mayang gabi sa inyong tanan. Mayang gabi sa inyong tanan. Welcome sa atong paboritong programa tuwing Miyerkules ng gabi. Miyerkules na ba? Ano ba yan? Miyerkules lang? Bilis ng Webis na ano? Calendar? Webis na...
1: Nagago, Terb! Si Raulo! Yes, and be confirmed. Dahil dyan, ikakasal po namin yan sa October 16 sa May Tulugan.
0: Let's go! Teremeps! Teremeps! Teremeps! Teremeps! Teremeps!
1: Abangan po sa... Lumalabas na ang kaluluwa ko.
0: Excuse me po. Excuse me po. Hindi daw po yun coronavirus.
1: October 16 po sa May Tulugan, alas 11 ng gabi, may kasalan po mangyayari. Si Sen po ang magiging pastor kahit gusto ni Jay po yung trabaho.
0: Yes po. Allow me to be your pastor, Quibs.
2: Ay, na po ako nanonood sa October 16. Mahamisa na may.
0: Awa na lang, Meps. Awa na lang. Tinrider mo si Terebi. Harap-harapan, oh.
2: No.
0: Isa kang taksin sa lipunan.
1: Meps. Ay, Terebi, Meps. I-play mo ulit yung video. Basta ang importante talaga, pakiulit yung video, Terebi.

0: Dahil dyan, ipa-play po natin yan sa sign off po natin yan. Okay, abangan niyo po yan. At saka sa sign off natin bukas.
1: Yes. And dahil dyan, meron na naman tayong bagong opening starting this Monday. Eto na naman. May bago na naman tayong opening leching. But that's okay, you know?
0: Pag-usapan po natin kung gigan next week siguro, ano? Kung nangyayari na yun sa Philippines, internet natin.
1: Ah, yes, oo. Internet na bulok, sistema na bulok. Tapos, block access na yung na bulok.
0: Hashtag, na, hashtag, ano, eh. Try us again, Globe. Pati rin si Dito, ano, si Smart, PLDC.
1: Tama. Lahat na. Pati si Meps. Ay.
0: Oh, si Meps. Delge. Alam mo, kanina pa ako si
1: Lahat na yan.
2: Sen, ba't mo na naman ako ginagamay? Nanahimik ako.
1: Alam mo kung bakit? Huh? Punta ako Sabado. Susubukan ko, kahit may bagyo. Umulan man o umaraw, kahit ang dulay di matanaw, ay.
0: Alam mo sana, Sen, kung intrusive task ko lang, kung makikita ko yung pagmumukha ng ano natin, tatay natin, ito yung sana ipa-play ko.
1: Yung ano, yung sumasayaw na ano, yung sumasayaw, yung nagdi-disco na ano, doon sa PBZ2, yung nagdi-disco tapos nagsuspawn.
0: Tapos kanina
1: ano,
0: rinig mo siguro yung,
1: ay, oo.
0: Bira, birada. Ay, iba pala yun.
1: Ano?
0: Iba pala yun. Mali. Wrong.
1: Puta, register. Pwede yan sa ano, ha? Pwede yan sa ating mga brodies dyan sa RK-Dub. Hoy, shoutout nga pala, no, sa ating mga kapanalig natin sa pananampalataya, mga kagikanatics natin, mga worldwide gikanatics, mga certified gikanatics, pati na rin ang ano, si ating chief for Cool FM, walang iba kundi si Meps. Pangalan pa lang daw Baklitos na.
0: Po, excuse me po. Hindi po yan corona bike.
3: Dapat kakanta tayo ng ano.
1: Oh.
3: Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan.
1: Karawan.
4: Gagi.
3: Happy birthday.
0: Pero importante, sir. Ang importante dito, sir.
1: Oh.
0: Araw-araw birthday ni Mips.
1: Tama.
0: Kaya yeah, sasalipin po natin yan ng happy birthday.
3: Araw-araw din.
1: Oh, Meps, happy birthday. More bolas to come. Ay.
0: Tama.
4: Happy more sisigain mo no black to come.
1: Tama.
5: The power of two.
1: Kaya ang programang ito ay natin sa inyo ng Euromaps. Basta Euromaps, sigurado.
5: What the fuck are you doing?
0: Gago.
4: Gagi.
5: Ano mo nangyayin mo naman?
1: Ang random na. Uy, just to let you know, ha? Let me, ayan. Just to let you know, a lot of you are probably wondering kung bakit walang kabayag last night, no? There's a reason for that one, and that reason is because nagtataping kami sa loob ng Mary Grace.
5: What the fuck are you doing?
1: Seryoso kami doon.
4: Kayo doon?
0: Yeah. Yes.
5: The fuck are you doing?
0: Di Mary Grace.
1: Di ba yung picture ko sa announcements kagabi, nandun ako sa cafe ni Mary Grace?
0: Hindi. Ang tanong ko kasi sa iyo, Sen, is
5: the fuck are you doing?
0: Sa loob ng Mary Grace.
1: Let's say, galawang MSA. No, just kidding. Bumili lang ako ng ano, ng product nila. Endorse ako sana eh. Ay.
4: Inom ka ng ano dyan, soul milk dyan.
1: Ayun na nga, yung headline. Yun na nga, Bakit black ni Mixira?
3: Sa ulo ng mga news. Magbabagang malita, monoblock ni Meps nasira.
4: Yan na ba yung tawag na ano, literal na breaking news?
1: Ayun, literal na na breaking news yan. Literal na breaking news. Mess at Monoblock nagka-organic encounter.
0: Uy, dad.
1: Kaya shout out sa mga nagma-manufacture ng mga Monoblock dyan. Padeliver nyo na kay Meps. Magsaset yan ng world record.
4: Tama, tama.
1: Kesa naman yung ano, kesa naman yung mga karton ng soft drinks nung inupuan ng bata, tapos AI pala yun. Tapos yung gagawin na lang natin, trono ng Monoblock eh, Meps. At least hindi yun AI. Paya ka nun, Meps. Paya ka nun, Meps. Tapos sorry. Yung...
3: Mukhang AI.
1: Mukhang AI.
0: Malang awan nyo na, please. Nakamupon na ako sa Monoblock. Uy.
4: Walang mag-
1: ginawa niyo na
0: mag- na nga, kuy.
1: Walang mag-
0: walang mag-move on sa Monoblock na yan, Snaps. Tandaan mo yan.
1: Walang mag-move on. Wala. Sige, di ba gusto mo move on? Di ba gusto mo move on? Punta tayo, escalator.
0: Pabirang yan, in-expose.
1: Di ba? Gusto mo move on, di ba? Escalator tayo, dun tayo sa plaza. Ano tayo? Karera tayo! Gawa po mo, Mercedes tayo ng One Piece! Ano naman tayo? Ayan o, yan yung context mga kagika natin. Ayan o, gawa po mo, Bebs, pwede pa hiram 150.
0: Uy!
1: Uy! Ayan, ayun na nga, napagalit ko na tuloy ako ni Mama!
0: Uy! Uy!
1: Ang ingay daw
3: ganyan. Huwag mong subukan.
1: Mips! Oy, siya nga pala, no? Ang ganda ng ano, tawag dito. Ang ganda ng ating debut of a 30-minute na teleserye natin. And good thing, dahil ganito na yung ating official time slot, I'm happy to say na ang ating teleserye format will now be 30 minutes! Yes, 30 minutes na yung ating
0: nag-effort pa si Sen, guys. Alam niyo, guys, malaming tubig ang ginamit ni Sen. Tama.
1: And also, just to let you know, ha, next week, sa muling pagbabalik ng kabayag, makikita nyo na, guys, yung taping namin sa loob ng Mary Grace.
0: Ayun lang.
1: Kaya, apat.
0: Yun lang.
1: At yun lang, Sen. Oh, bakit? Debut ko na ba? Ay.
0: Ay, hindi.
1: Biglang ganun eh, no?
0: DJ Sen. Oh. In-expect ko mamaya, dapat ma-play ulit yung video niyan kanina. Sa sign off at sa sign on at sign off.
1: Ay, oo. Dapat, oy, mandatory na yun, ha? Take note,
0: General Secretary. Mandatory, smile, at saka sa cool. Dapat sa cool din yan, pati sa D6.
1: Tama. Proclamation number 1081.
0: Jason naman, wag naman ganun doon, no?
1: Proclamation number 1081, also known as the mandatory usage of suma pa rin siya. Mag-move on, gana! Oh, 11:46 na ng ating oras.
0: Tung sahur, tra-la-leo, tra-la-la, tung-tung-tung-tung sahur.
1: Oy, promote ko nga pala, no? Promote ko nga pala, no?
0: Ano ba yan, TRMC?
1: Yan ba yung tinatawag nating in love with the TOCs? Terebi, mag-ayos ka. Sinasabi ko sa'yo.
0: Ayos ka, Terebi. Tandaan mo yan. Magbago na po tayong lahat.
1: Oh, tama. Magbago na tayo. Di na tayo bago.
0: Kailangan na po natin magbago sapagkat hindi na po pwede ganyanan.
1: Ang hindi lang po magbabago, kami lang ni Jay.
0: Tama, kami okay. Mga always na kami maging ano yan.
1: Ano yun?
2: Ni Jesus ako.
0: Ayun to! Miss from Bihirang yan.
2: Nakita ko sa side shot kanina. Sabi ni TVB, Miss Jesus si RJ.
0: Naku po! Tinatanda ka si RJ!
1: Ang tanong doon, Meps, di ba blind item yan? Ang tanong doon, nato-turn on ba siya?
0: Naku po!
4: Yo, what?
2: Talaga. Why? Debbie, pakisagot nga.
1: Ay, sinabi pa talaga doon sa source talaga mismo.
0: Gagstunks.
1: Wala pa. Okay, nagsagot na yung blind item. Wala pa daw.
0: Anong wala pa? Oh my God.
5: Wala pa. At ka naglalabi ito kay Arthur.
1: Tapos bigla sasabihin, Terebi, lalaki ako. Lalaki ako. Uy, Terebi, mag-ayos ka.
0: Mag-si-ayos ka, Terebi, seryo. Mag-si-ayos ka talaga, Terebi.
1: No, no. Narinig to na yun ni Mama.
5: Mama! Oh my God! Bakit Mama ka talaga? Mama
1: na tayo. Manang-mana ka talaga sa Mama mo, Mips.
5: Mama!
1: Everett! Manager ng Cool FM!
0: Si Everett! Manager ng Cool FM!
1: Ay, lobat na pala si ano? Lobat na pala si Tita Meps, kaya pala. Sayang!
0: Tita Meps, na brown out!
1: Tama! Oh, siya nga pala, no? Meron pong dahilan kung bakit metal yung ating flag background ngayong gabi. Of course, you know what will happen kung ano man ang mangyari sa social media ng ating bansa. And we will get to, we will get there.
0: Oo na ba tayo mag-cover niyan, eh?
1: Talaga. Kaya abangan nyo, guys. Susugod tayo.
0: Susugod tayo sa bahay ni Senny Boy. Tama. Boy.
1: Mag-ano tayo? Punitin ng sedula.
0: Anong susubo tayo? Uy, terrible. Pagbira ka. Bastos.
1: Kaya para crush mo si Mepse. Kaya palang hashtag natin ngayong gabi, hashtag GSSPSS, love you Meps from Terebi. Kaya
3: ay,
1: sa ating mga ano, sa ating mga
0: Giganatics.
1: Oh, sa ating mga Giganatics dyan. And syempre sa ating mga keyboard warrior dyan, sa mga troll farms natin, i-flood nyo yan ng hashtag love you Meps from Terebi. And of course, roll call tayo. Smile! Present, di ba? Of course, you have Cool. Andyan rin ang ano? Andyan rin ang transmitter ng mga Navarro. Present. Of course. Andyan rin si Meps na lobat na. Ayaw pa rin mag-charge kasi alam mo kung bakit. Tinititigan pa rin niya si Terebi kaya ayaw niya mag-charge.
3: Nako po, kaya pala. Kaya pala.
0: Kaya naman pala
1: eh. Eh, syempre. Once
0: siyempre,
1: na naman
0: pagmahal mo, mahal din talaga yan. Ay.
1: And of course, ito, as the saying goes, kapag na mismo, pwedeng balikan. Ayan.
0: Hindi, pag na mismo, mag-move on ka na.
1: Ay, tama. Tama naman. Tama.
0: Ayan naman, Terebi, pakita yung ulit.
1: Tama.
3: Naka-charge naman daw pala yung phone. Naka-charge. Kanina pa daw pala sinacharge. Kasi ayaw niyang ma-miss yung mga kaganapan kay Terebi.
1: Ay, wala. Kasi yung kaganapan na mangyayari, magmi-meetup sila. Magmi-meetup sila, tapos magsisira sila ng monoblock.
3: Alastro.
1: Uy, siya nga pala, ha? Siya nga pala, ha?
0: DJ Sen, ang tangit ng edit ko sa, alam mo guys, meron akong reklamo para sa mga geek natin sa video. Bakit pag philosophy ang subject, bakit mo kami pinag-judging?
1: Oo nga naman. What? Tama nga naman.
0: Bakit pag philosophy ang subject, bakit ang performance tas mag-jogging, mag-push up, mag-curl up?
1: Tama nga naman.
0: Nang okay. 5 times at kailangan mo daw i-record sa notebook, sa cellphone, gawaan daw ng vlog. Alam mo ba, ilan nakuha kong grado? 90 out of 100. Pambihirin yan. Ang galing talaga, no? Ang pangit pa naman ng edit ko. Nilagyan ko ba naman ng Tambayang Kwadro. Abada.
1: Oh my God.
0: Terebi! Ano yan?
3: Terebi, ano yun sa side chat?
0: By the way, Terebi, pakiplay po ang statement po ng Smile Media Group. Dapat lang.
4: yan. Nag-distort.
1: Nag-distort na yung...
0: Nag-distort niya. Nag-distort na yun.
1: Reminds me of ano, reminds me dun sa transmission ng arcade. Apo siya nga pala sa ating mga Brodies dyan. And of course, the BBC, the Brodies Broadcasting Consortium. Andyan ang Arcade Dub 107.1 na nakasimulcast po sa atin ngayong gabing ito ng Wednesday na in 7 minutes ay magiging Thursday na. Aray!
0: Aray
1: 24
0: mo!
1: Na bukas. Aray. 24 na bukas. And of course, promote ko lang ang mga kagikanatics. Eto, 60-40 ako sa Monday. There's a reason why. Magpo-podcast kami on Monday.
0: Yun lang.
1: And apparently,
0: the Boto Mesa podcast, I...
1: Ah, yes. Boto Mesa talaga yung podcast namin. No, just kidding. Yung format kasi ng podcast namin, more dun sa program ni LPG, which is yung ito ang confessions. Kaya abangan
3: guys. Naranasan mo na ba? Ay, mali.
1: Yung...
3: Ay, mali.
1: Naranasan mo na ba ang iyong?
0: Tapos ang importante, susunod na po sa Smile Media Group. The Classic Hits. Oh,
1: ito na. Classic.
0: Ay, The Classic Hits. No, hindi pala. Hindi pala The Classic Hits.
1: School. Classic Hits, Classic Hits. Wala nang bawian.
0: Hindi.
1: Take note. Yung kagaya ni Maps na i-ere daw siya ng Tita Maps.
0: Shut up. Shut up ka. Manahimik ka. DJ Sen.
1: Ay, wow.
0: Gusto mo isumbong kita sa CICC?
1: Freedom of the press, boy!
0: Isumbong kita sa CICC. Sinasabi mo, ito yung reason bakit naging radical ang bata.
1: Ano?
4: Yo, what?
1: Ano?
0: Anyways, susunod na po sa Smile Media Group, this school! Yay! Magbabayo na naman si MSA!
1: Ito na naman tayo sa Touch by Touch, eh, no?
0: Touch! Bye, that's...
4: Proper 2 to 4 a.m. Tita Meps Magazine!
0: Tama! 2 to 4 a.m. every day! Tita Meps Magazine!
4: Let's go!
1: Magbabasa na yan!
0: Tita Meps Magazine! At syempre po! Ito, manood po kayo! Nang may tulugan sa Biyernes, mahalagang anunsyo po, very importante, diba Sen?
1: Tama.
0: Yeah. Sa sobrang halaga, mapaparating ka talaga kung gaano ba kahalaga ang show ni Sen.
1: Tama.
0: And, kung pwede na daw ipenta sa loob ng 20 pesos, baloy.
2: At bukas po na sa Blue Talk,
0: magsend na kasi aabot
2: ng litay.
1: Uy, Jeremy, wow. Ba't ko pinapakita
0: yun? Sa Black Serba naman.
1: Pinapakita ni Jeremy yung bago nating tahanan.
0: Hanggang sa mali. Kita-kita po tayo. Tapos susunod na kabanata. Ano naman po, si ang Attorney Geometric Kamatis.
1: At mula sa bulwagang pambalitaan ni Mark.
0: Ito na naman tayo.
4: Si Mark.
1: Ito na naman tayo eh. Tahimik lang.
2: AJ Manila NCR.
1: Oy, oo, Manila NCR.
2: AJ Manila NCR.
1: Manila NCR. Tapos
0: ito na naman si Mebs. Manila NCR na naman si Mebs.
1: Manila NCR.
3: Morning, Smiley.
4: Gusto mo yan, Cavite.
3: Ano tayo sa AJ Manila NCR na naman tayo.
0: Basta importante, pagpatatayin nyo ng vibe,
2: ang mahalaga.
0: Itanong niyo yung isa sa mga vibe jack doon. Pa-shoutout nyo kay AJ Manila NCR.
1: Noted.
0: Alam mo naman sino
2: si
0: yung... Alam mo naman...
2: Si Quinay ay...
0: Si Quinay. Aray mo!
3: Ayop ka, Terebi.
0: Maganda, maraming salamat.
1: Terebi, dahil dyan. Kakamustahin ko na rin.
3: Oy.
0: Sinensor!
2: Anaramsi!
4: Tama.
0: Sinensor!
1: Oy, Terebi! Nagpo-proclamation 1081 ka ba?
0: Ana
5: Ayan na guys, guys.
0: Hanggang sa muli, mga kaibigan, tumalan po na buong Smile Media Group para sa smile naming para sa smile at para sa Pilipinas naming mahal. Ako naman po ulit, ang attorney Geometric Seven Kamatis Sandoval Arceta Herrera Navarro Magazine Gaming Ansaldo Mamon.
6: Hello.
7: Meron pa ba yung pagdagdag dyan?
0: Ayaw mo pala, Barcelona as the assist.
7: Tama.
0: Meron pa nga ano, meron pa nga ano.
7: Kinalimutan pa talaga si chairman eh.
0: Oshimachi. No? Meron pa nga ano eh. Meron pa nga ano eh. Meron pa nga dito ano eh. Tawag nyo to. Meron pa dito, ano dito eh.
7: Dali, dali, dali. News to stop na. News to stop na.
0: Celestial, Gainza.
4: Lalo, tinatayo, katin
0: lahat na. O sige, ikaw na sen. Yung ano mo, outro mo.
7: Hanggang sa susunod na linggo.
0: Hindi, wala pa na, wala pa mo yung pangalan mo. Di ka nila.
7: Hanggang sa susunod na linggo ng inyong paboritong kakwentuhan.
2: 3, 2, 1. Alas 12 na.
7: Merry Christmas! Dito po ang Seni Boy Go. See you next week dito lang sa Seni Boy Go!
0: Para sa Smile at sa Pilipinas naming mahal.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
5: Wanna enhance your beauty?

0: just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon.